Yeah, miss, I'm also like a gang, I came Kiwala, my ake, cocomanca, I'm Sereke. Sizing on the Kawa Achen Fierta, Kakao Nichen Fierta, Kikonke Radio XKFM, Huntakin Mole, Tatalamata, Tau, Mole Tau, da de Eko, Unko, Tuta Denikang, da Cocoman, doing our Sika Scola, Scola Ak, Siva, Nkakawa, Fifin Fierta, Ke. Platform tena nge kukwesa nga skola tito mkwa Radio XKFM msika makaikonja wako yike tsiwisisi kai haa akala tu waka kake mke wola e tete ito kama mtumtua nja utua tanga laula uka skola tanga akala tu kule timha ngunga nga sati nga mkumika ya skola kuna watika mkwa konja wako yike mkukuma kita ake tamtuma ima sika maka mkupru kharama yike kukuma ngunkai akala atakala mi da konja ya mtata ki kawa awasika skola ka ang oto wa kama skola ang oto wa sin kausisi ka akala tu waka kaki aki kawe ato ng msida ki kaw ding kwita ng kaya mchua ang ya siwa ki ato ng guma ngui mahagawa ngui aha ato ng tatani ni ato ng mko kuma ki titiana tom kom kuma msika maka tom kom kuma mko ngay kwe kitu sisi ka akala tu waka kaki mki wulang kuma ita kaya masamwasong.

0: Gungumangaimega, siwa gigangi XKFM, mwanako, yang yang amtiko, wisisiwa, bayungikam bungun. Mka partei eke UAT mega, chigbe, kreke, gabangawa EFF eke RTM, ke kamasiko ofu utisa o Frida Kakama, aka ofu klak klangwikang, hea ke kamangawa President Cyril Ramaphosa. Kitisang oka ngisige o komitie ying kwa o swe chitwa ke chikwa ma ka si chikligi ka am igligi ka ngwam. Partei fira ng meka ge takuke o fuklakla ke kapsta di kuna toke kama siko ke ka ng parlamende ay kama siko ke chika yi chikligi kwa pangakwa ke komitie chikligi ka ka kamsing un laka ng ke chika ngisige o kwam. Ige takuke komitie hungsing wang unang yi kamsing Gwalo magge ka ngi presidente si a tigde a pangula ngabang ulam. Partei fira anku ge tisa kama siko ofu ke ofu taklang a kankwi a tigde ngwa o ong kumitie unka ngaba iti kwa make gang. Ofu taklang mega tigde ge takuke hana kankwi take presidente aya tisa ka ngi ya ke o kanung a itia ke laka si tigde ge a pangula ngaba ya stanene gde ge ka kamsen ta tisa ka ngi sike kluk ka ke Nguyanga September. Ata kau yanga kumitie yinga bongo kau ke statu wi. Songge zo zibi ge daguge skuwer mega tenene kuna unka nga wadzang diwana bongo chinga nga mal yuna randi. Ngkika nghe watapolo ngulang agaga gang siguge uzala ka pangula kama kwe nga wan. Zibi ge daguge kumitie mega tigge ge ta nga utakla yanga pie uo fiewa. Ke ngau ya nghe kuke aka timina Collins Letswalo. Bongo tini aga ngau ke auditir general ka ngagdige kamsing kwa ka ya ke o mwa bongo ka ng. Skuwer gdige dak atene ne kuke kamsing timina ka ng si kwa tituka kwa a timina. E tig gdige ka ng si kwa a wana kwa bongo kakune u kwa kwa kama siko. Eke bongo kang trikwe kao kang sikwa akamka ati toyi nge hitapolo ngto ige wana ula. Zibi ge takuke yitarene akama siko ke tikang yitikwe ge chwa okwa e asing rati temasa uwa tikwa man. Khaw tini aya polisa akamsing ula agataka nge wa kunga tu kunga. Etik ge gya nga waka nga kanukula ge ting hagwe ka nge gya mko di kong ying kwa ge kama siko eke polisa ke Rudapur tige khawuti ni aya vesran di kuna. Polisa ke okwidibya nga wikwe ka nge gya o ta ka hige gya kula itik ge ta kaku ke kamsun ta sige ting hatuwa yin. Polisa khamiku ge tradibi wala kong asacha sige trasa ke lingano. Ta kukuna kang si tenenik de kuke wana nga waka kao kang kula kanu e kang haleng gya aka siben fiertan. Fasin. South Africa ya glu nga kao statabon aga nga nghe gya Benningham ke glu aka ngao. Yituruta kuke ngkren. Spanya ngmega khauti ke selvering aya Firi ike nganya la Spanya ngmeka nga jeka ang mandalia ya 16 ike wana ke akachaka ngheitane ni Glaccaun. Dream 20 kakawa Lara van Niekerk ke gu mandalia nga khautiwa ke 50 meter aka glungwa. Nga ngheiku ke ngisa kwe kaufiri ya Glaccaun ke kawa tenene kakia ka ngayi ta ya tenene chikbiki kake katuwa ke kawun ta tenene atuisam. Ta emi keni mega khamig de silver mandalia ya cha ya ke wana ke nga ke 200 meter aga gungwaan. Bara aga gungwa kao Nathan Hendrickson wa ke Donika Vakes nega khami ka firi ke 400 meter ke nga kao dibika ka angui ke golo kaya nga khami silver mandalia sa ke ganyalan. Na sika ege aha ke gangangye XKFM kanko tenene dibita sa ngayin.
1: Tame teki siyebe ire amta ku 5 khamenete nge karakwa. No mbambaraku radu akwama na kwe kwe ten kwe na yo kaha nte ubori a kwe sarati yaftaka punda. Emka parte he tahunu EIT he tahana uhe an jama kwa hata EFF he tahunu ATM meta takungo hana kusisinyela uofu angu hana sieko tuka tati takungo hana ni kaisi tesna tinsi kungwa tihe freda kwe hana ngu sisunaka kwa na he tau kaka kuna aki sieko ratura nati si Presidente Masero Ramaphosa wa akarati kwe amakana doroma ate dinu nge afsettings committee he ngu asu kamek e kainka ita. Firi parteji khajuwe anka tikwanu khana sieko wuk kharas wufuna akapsta tiki khana sieko kek amagwe dinu khana aki anka gu anseta parlamente si o mutitu jao tati kwa hango kung tati kwa na komitie he nge he ngo sesa tati he se kain kara kwiti ngo akiti huji mui ti ndi huji mboro ngare ta khana kawusa kuye teta ku anka te si komitie na ango doromae tinu anango ahuji amu ma kwa na jika aki ngo presidente ama a ngo kwa kia maiti kusiko mboro nga kaiguri ta fir parteji wakate konsesirela wofuna ina moko ngi wakare sufuna oke a ngo ina kwereho tinu ngo komitie he resu o jawe kaija ngo kontra ta wakare sufuna oke ngezika kwa ankara hui titi anaratura na tihe si presidente wakasi hisna tihe ngi on afangla kferslaa resu o kiare kate ko mo he aki ngo tesna hi hoji si iete aki ama ngo amboronga siki ngo wainu ama sweta waka he se kwa ankara hui ti september mka si teiko kikai guta etere nguye kwe a stande komitie he siri a mbungana de kwe utoki sengezo zebi a katkwa no skur a he kleji a kite kwa tinji milyuna randi saisi a kiare kate kusesa dao kikiri a de no kwanku kai kusiri siki aki kauni sakate ku kaiki siri a jao kai hita zibi a kat kwa no komitie he a he sie ko muwa tisi o a akite hi a jao ko pie u fcd a te ku asiri ji a jao ka tenk e manda ko te him kolen le swalo ama kau di siri a te ko jao kara ko auditir general di sie ko simu him boronga ji a te ko ngwe ku kara hita skuwa nge khana o mika ji a kati kwanu nge sesa si tesna hiye aki ngebe karate iku huji manda iku kuhi takunu aki kaku ka hinka ji huji tama chaka veta no aki ngakwana huji iti iku arahite iku sire ji ujao ji aki amanda ita ha kam asire ya zibi a kati kwanu ngo muteto ji aki a kati nu natanga sire ji nyamiko te jao ka igureta nkwa ratina ngako igwena Gauteng si polisa na nyamogata sesa te kam dimboronga o te ta anta khono kare go iko khwe a tsoita a kwana a ke si khoita o mba pradi te a ka go a tesna ta kam sika khori go a se ko o motetu ga tsana go a mogote a sawote a no polisa kota road port ki Gauteng su Westrand suka polisa na nyama ko khanta ma kawo kyare kati kwa na he ngi khotwa kha ki nyama ko tek e kawo di akwa nta khono polisa kwa ya or ti ti ti ka polisa kwa a kawo di polisa kwa ata khono kyare ka kawo di no tsam di ngi mboronga go ka a mo to kwa no tsan ku mo di a ki si or ti polisa kwa o mba para di te anu a ki ha ha a ka 740 de he Boris Ukhiri ohe, South Africa su o barakon kwena siye kwa ta state bond su wokrisi ka benghem ka tata baraki and uen krati ta hiyete. Ngin auna ase ko khewe medalia wo kwa tino firi silver di ansiye ko aka. Ngiki hang auna mwite kwa anu yo kaka 16 di medalia ka e asiye ko wo kwa ti kam nge ka wokrisi nyama kwa ta haa he siki. Drien to na hakuri kwe Lara van Niekerk khasu ane a khawo medalia a woti 50 meter barasi khai barana tiki ta ko khasu o anka o ka khai wo ko kopi a firi kurenge kwe ant and wen karasie ko ngaye ko winati emi ketni a khasuwe a kamka silver medalia a awokurisiki wo ti 200 meter size te ko ngebinge ku barasiki a winati kwe kwe na barasiki Nathan Hendricks ta khono denika venki a khaita ma firi 100 meter size ataha ngebinge ku baraski sie ko silver medalia a winati atate u bore te khiri khiri ngon khabana te bore a tekisente u kame akhire kamno xka fmski

0: tsametekiti o n agile ng commerce ka se go amoga xka fm sekino te buri a tsisa rati after kapunda kaite ding o a ke ngoko a onir suk doctorate ki jawo ko ha anke be go hisan veta a tom kra tsite no idek ki ng e kwa go ita ga bana ga ga se di mosupi a se ko kae matlanga komisisi de ki se khiri khiri ta Nang si de faifu ka e an na musupi banga ki a si eko dete he. Johnson a he se eko kwa kwe ta kwa aji a ki dinji a iye te ko kwe chaota di kwa na a ki mboronga ji kwe ka ha nam cho kwe him polisi sersan di mafani nko si mboronga si ki a ki an na a de ke kwe na te ko sesa hi na am a jere suka si dara na hi kwa na he. Ama a nkosim a bore kwa at kwa nu ana si e kote kwa ra kore kore na hi. Amporo nga si kuwa hi he ngave kara jau a takonu ama jama na kote hi. Mboro nga kara kwe him te kum tkori kuma vusimusi kat matlala me. Ngancho kwe hi ma ha ha. Musim polisi komisare si mafani masamula mtama takhono o a mestat intelligence di a domisani kumalo ngusiki ngusi bore kwat kwano dwarana ko sieny aka akamsika khama madala komisi siki kham e a kham khano sane a kham se khiri karati kamsika si ngo khama musupie mave statisu anisijata Johnson akwana kwa kai tengo komisi a si ko swereman ko si mboronga ji aswes na te ji chem kharita ta khono asisa ji tes na ji ngabe karana ku hire ta khono nata amboronga su yo he no hi hire ta komisi he khasu ane jarana ti ta kongo khana mu as adarasi ko si miska si o hi kwana he nau a keu ka go di a ana ke ra go sie hire kwa na o polisa ja o kana a ke sie iska xn sa kwena gana o ke a gana a ka sa ne se bi tre kam a go doroma mo tetwe a gana twa ka e tafre am ke nga go dinu nge go tsa ana go en kun kha o ja o go dina a go ana ja o kun ka ti mo tetwe go swiri tinu khuji hisan te ji kha khere hisan tin kha o ku ji chakara klo ko ku politike ku ka kon khwena ta khono hu amanda ko ha kan khwena ke nye kona o anija na motetwe mo ite khwanu nge cham ka di a ata e di a nge parte ye ya ko kwa ka di a ata e di motetu ngo hi tinu khuji hisan te ji kha khenu mo ita parte ye resu ka ngumotetwe anga ka si qouni sa gousan south africa su o siki khana qou ka te twa di musupi ka hoji anata ko miyete si atam sika te ko muiti kha akle acha kara kunya ta ngam jika xn sa kuna qou qou de ta ko anga ka te atam te qonga ku hi ho si tes nahi he ta khono kam ta ko ya te di he start cup en ki hi sana ti he ta khono ngi tse se ka ko ko ha kha a ke tsu khu sim borong ara ha he si kha am di he mas ka pe a ka te him di a ka te ko ma Tony Leon ama te ko minister ko se ta ja wo ka ta ta parlamente a etrema ta ha xn sa siki khoma ato trolep ne mutetu he a ka te singo ne mutetu he kuro eye gwe singa be kara ja ho a hisan ve ta khono hambe khuri kara hi kho tama ta mutetu he garana eye gwe manda ko han khwena khana o plasie a tswana ji te o khan ndi ya koki hutspre di limpopo ka khanam ani angwes na de kwiji tita ha ji si ina di ko omba para kun kha mo ka twa kun a jawo ki ka ka de ta manda ko ha kwe ake mensla ka yal brona ani ja ambrisia citrus plus ngo koki ares monareng a ka tu khano khana honer di ko hambapera ha ku tang a mukwena a hana o jaw oski tang kara kwaita. Moteto ka jaw kun kwena 12 o mbapera di ka a mukwe kwa kwe a plasye ke ho ko kia mukwate. Ngesi morareng swe te kwa kano ngen jaw kwena a ki dina hana o tuji a yo ka hana kana ku teko ka ka a plasye susi ka ho ko jaw si ka yati. No hama a ka trasi ngen jaw kwena an kiao di kam a ya kwanye aki jawo titam. Boris ukhiri ohe, wetsa kauku kauku a ha kwe nyamo kwata ya kwa di a Iran ta kono fie es a heta a mede usted si ane oka. Ngesi Amerika su ameko swe te kwa no Iran antia de balestise mwisile a te ku kauta hakwa oka ngo iko a khana ngo kek amtano Amerika su ameko ango ameki ting anga oki ting kwa ngkirie wota tamahano Amerika su centrale be fiel kuna aka to kwa ngiele misile ji kauta ji ahana we orko kuye kheha khodata Amerika ta kono Sudan sorry Amerika ta kono South Arabia ta su amikwa ngcesi ka khuri kara ko ha de ha ngrupo e a kamtwa ane Iraq su e a kai kamati ha ko dot kwa no ana ja wo kai a Iran si seta wo kwa na ki ntai kam bu he mu te kwa no ko ha se khiri ka sa dri e a e ye kwa tingo a tsui ha kam sika ka ku ti tama ko ta ha ntam a un sa usita ta bori ta ma kwa te ha ndu ye di ko a mu te kwa no ko ma na ska nya ma ko 4% de sa si su sa na kwa kwa na thung ka wa ha yamako khabana tsuno yamako nngu ye a tswere go skipa go tama ga tlhana a wo go gata ada te borete ya ha khiri khiri nno khabana te boreting irin xka fm ki tsetsegwe
1: tlhatlhaba se ba ke khukulu qanwa a ga ke xka fm mmona ka wa vayungi kam bungun ngau yang duye ke wa fesa ka o ai directorati ke thoma ki mafuki ai dog ke chikwa ma meka ta ya chamka si akala tuwa chikding wa mantlanga komisi hintula ya kankuin. Ya meka cham faifi ya chikdigi tang a okwi Johnson sa akala tu ya okwi dibia tisaka nga uwa ka esike okakwa polisa sirsan faning kosi ke Espanya nga aido kwa ke fesa chikwa ma kika uke gha kandeyan. Yi mekang kosi ya tisa ki kang hitoma ki mafuki kuki gekwa kwa ngaba lakao vusumisi motlala ya nghi kre polisa komisaris ya nsike okrafani musumela e chike kwa ayi ngaba chikwa madimisani kumalon kosi gege takuke dhaka mmeka motlala ama kwe ngaba ka nghi wa statu ga yi chikige okrawan Johnson kuge nga kumisi take kawa nkosi lakang wachitang fisa tenini kwa tutugi ka nga kumisi a ngulisa kamsing kosi ya ganga ma chigengi ganga kang hagay polisa nga bang kete si awanan. Eksenis ayi ke kamka gwe o ka kamsing masigo ko yinga sebiwi ke tigde o ka yitanene gge ka kwasa ka ngole ngang aka politika tiko ma wisi zikan sikwa angale saka o yi gge ka ngutu wa masiko ka umeka chamcha ke partei ke kang si tigde gya khamsing o ka tiwisi zitudu ka kawon partei angge tako ke masiko ka unsang watu ke set Afrika hng yi tigde gge ngukani uchi kanku ke gamu kan iki kan siya o un eksenis ayi atu hun nabake ngao kangu kwa ke walang kukige ke gwegwe ka ngkaitane ne matika pay nga ngana kwa dia a ngawa Tony Leon kukige ya minister ka panga sige ka kamsen parlamente ngaba ke XNSA athel trouble geta kuke dhome ke mafugi situ take gam kama kwe takangpane ngaba ka gai mandra kong yinga fruta plasi ke woodsprit ke limpopo angwa kama kwika ki ta tswaku ke o tsi thoi ngula khanun dimina ka o nge tsi tswaku wa plasia ngiwa o brisha ke fruta wa a rice mona reng ge tan ta ke tsi tswa ka i honorti yingi akanuge kamangoli genga giga yingi ochikoman masiko kau giga ngichikwan aito alfu yingi kamangoli genga giga ngikula kanu dauge kan kwakan deya kai munarengi kwaka chipangi kau yingi meka kugi giya plasi kuna ta si chigi giya ke otegi panga ya giya kugi chipangi kau yingi tanu wakuli magati giya plasi anta gakwa panggan ei fasin Tinghakwe ke ngwaka ngewa Iran eke Amerika ke kam disi ngoletane nen kheke un agang. Kaya Amerika tulopa eke Iran gyan kwa ka ngaw kekta iku ke ngwa tama kwe ke ka ngkheka ke wa ale Amerika ngay tulopa ke gane gantuan. Amerika itu mina kau ke ngau kai kai gigi katin iku ke itu ruta ku ke ngau ukan Amerika ke Saudi Arabia tulupang meka ngajeka ngai goli kau ke kam gisi ke Iraka itu gigi da pangat ngaba Iran da ngai ka meka kakula si ke kam kau ayat hunatin aku ke kwa okan ngai dibiga ke Dwigwe gansi kreke kota dibita ki kanta kuya yi wise se ma holy place u kaya kokobe ngang kreke katwi ngaba 4% tao ale kama kwe ka ki ngay gang kreta nene chikwe ge ta o tama holy ansi kwa kule uwa ngole ngien tuta a twi kama kwe ngaba ki ya diron. Nga siga e gde tina ke gang gang ye XKFM kum kota nene dibita gde ge ta sa ngin.

kodwa wanceda wadamana afthi ke adamana gqoka amakunxuthi yangcwaka yangcaye tawamunivan kata afthi ke a ferveder kwa aqulike ke atshuxho of amakinxi waka ke tanxi kanxi take kade wagqama sikola ithi ca kuthi anto wadamana uyanxaka ke fyuta gqoda wadamana taba amoni asin amani kho jaba tcho ase to kana ta jaba to ase tcho ta jaba to asin ka wati se tole ma ke ge asin ta tani na ka jaba to asin amani kho kwa veke sa ke yo ya ke wa aka asin ta ke ina khatsi ke masin ma hawa min ke bi sa ke ka ke tsam tsam ti tswa ke hin ke tsotso ka panga fight o mong ka tsotso ka tsa wa toa ka tsotso wa si e ka tsotso wa toa ka ngwi wa nda hin ka ngwi qwi hin ka ngwi bong hin ka ngwi mtsin ka khop hawa in ke bi sa kha na kula ti ke ya panga tsam ding msen ta ke ke ti tsha ge se ge ya ti pangi ke ki o a sandu shikambo ko o o tria kuna kama polisi ci pangi tika ma tropa ci pangi mtanghi kama mne chonga ta iki wa kuna ka u fini iki sen koma ngonka wa ci pangi kanka gya ci thwa par me ka pangam chu thoka me ki kame par me ka pangam chu to u si si ta nga i ko kune ka pangam chu tho i gesen ge ka panga ka sote ci pangi gen ka panga pitre gen ka panga khavi i koma nunca awasika ku oitsi pangi ora atsi pangi ke gem tsotso i gese ka thika ku panga u i gesa sem tima ya hawe ke biesa ke kam tenga nga tsong ke tsusisi ke akala tiwa i ke kokoma nunca e koma nunca a hawa ke biesa ka wa ama ke panga fa o fa hanga ya gen ga awasia o ada a kointi ke kalami hamimi hun awasi hun amami ngeke siseke wathi ke ha ka khama kleke ke khuqwa wa gqa ofu ay ay go to wa gqa ma wa kham im wa da a kham again ya wa da to wa kai da van da to la jala kham ko ngwa wa ku ma go ka panga ngwa chi ge sen ke ge un no da ta ne ne ngwa wa sia ka wa sia da a am ota sin to wa chi ke he ka hun a u ya sun amani kwasun kwa tu to da za wa amani kwasun kwa ti si si ka kala to wa ka ke a ke kokuma nka e ke tike he apanga a tu tike he apanga ta e tike he a o he a ke ke tike ka ma ke o ofa bisle ti te ke ka ni ka ma am chi sun ta diwi ta tru ta fo u ta diwi ta sun ti ko le tome tu ka la se tome tu ka sa ko tome tu mam ti ta ma ma ke wa ta ma am tu wa ta hawa ke bisa ke a tsum ta tsam ofo a ta a ke a ka ma am ka lo lo mu ta ngi se ta nga e ta hana wa ku ta khu ka lo lo ta di ta pa ki ka a kha a khu ya ku ta ngi ta tsa san le ti enti enti ma ge penzel ma ge ka u si sanga he a pang ngoli si wa ma ge a ga wa a ka lo lo ta khu to ta ga wa ta nga na ke am se ta ka to ta khu ka wa to ta dwi ta alumana u ta asin tu to ta o tsawa u ama tsamse ka ta ku khakal maluta nga ku ta kha dia ama tsamse ka ta khukal maluta ta dwi ta paki ka ka tsawa ka ta dwi ta paki ta wa amoni amoni asin tima apanga ka ka me ka tsu tima au tsawa tsu ya ke tima lulu ma ka ya wa tsu wa ti ti pangi ke ya wa ke biesa ke kam ding ofa ke taya magto li kampu nta ik odia tuyi ofa li kampu magto ta chi khata ta di bit khata to mi ke li kampu ofu te pa magto ta ta ka ode ofu ti ga ma to ta ka ka ode ofu gong ka ma to ta ta ta van di bit khata a tsheya skola kuna ma to to ka ta di bit chang ito wa tsheng ma a hawa ke bi sa ke yel ke ti ke he a panga tsu a o jawa to a tsunga ta sam chima a o o fo ma to to jawa to a ta wa mte ta wa hm ma to to jawa to a ta wa gante a e ma to to jawa to a ta wa sam gante na a sike komi ke ha tse a panga fa a tsunga ta ta nga ua koi he a kair ua na mhm ta ke fuar ke ka kair u a bial ti kona ta kona ta ke man kwa wa tsu o fo ma kwa u tsike
of which he came home, or what he came home, Mahakon, Yakuikim, Kokoma, Gekokumanka.

Ya me samo so nga ke ke ta ke ke wola em se da ke ni ke ngam te ka wa ko ke ra do ex ke fem te ke ngam te ko yen da te te em tan ni a chu ngam ko program ma ka la tu sa vo vani a program na nga chu ngam wa in the past program ke te ta na ta kai ma ko da samo so

0: Kay mega tini ke gangge XKFM ngamana kwa bayong ke kam bungon. Komisi ya hangula wi mega kaitan ne dibi tageti sa ti kwa yung atu sa galing e hewa South Africa ti kwa ngi ko ka navika ngwagde yiti gigi ka kakang yan. Navika ang mega wakula si ke ka ngi si ti gigi ya o gani ka e ti kwa galing e ke ka drin tuyan na ka desende o gigi ka kamsing o iku e nabake i kanun. Ti kwa tenini atwisa galing iki kung ta cellphone a ya hangula kausing tenini atwisa o ka habe yikula airtime o data i tenini gigi ka uzalan ta kang duye kewa hangula aka navigi galang i duye koma nyekhamal yun hangula kaungu ki galayin in. Dabolang wa entwe ke ya kata kai tui kata kham tuwa sihil ki uska bukuna siki tunga ki kwa kwi ka ngwa loli ege dogan. Profensi trafiki kanguyana ka unati bengkose ge tako ke wiko hongde ge ta kamsa kwa e hulakang ki gyan. Ya ge tako ke ka ngmeka sitane kalekwane ne tutukan ngayim chima ke o tatuang ke kwa kwen. Parlamente ay kumitiye yung ka o suye chitwa kukre ki kaya kukubi ngang ta klamka kang yi chikwa ma ang ho kwan. Kumitiye yung ay chikwa ma duwe veka glake hangi kao si kwa ke un ang wagdano ki kang veska wun a ofu tata President Cyril Ramaphosa ati sa aking ama o si kwa o ka chigigi ka pangula ngawa ya ke ulakang ke gen. Kumitiye meka siki ngomi kamsin ka e kama siko hofu ngay ang kya mayike tumina kwa o si chikli giga kamsin tuwe risen tuwe ntuwendang ya kama siko masike kamki ka ang sige o kwa pala pala lakang ke gen. Kumitiye gwe veka glake ang ke kong sige chungo yi chikli giga kasa u tan lakang sige akala tu kwa kake kaya kamka ang sakto lakang. Ifasin. Maspala chipangi pangak oke dema wusa meka ke kumsela nga wakamko tuwe tuwe ke ko ke Johannesburg a metro ratin. Fagbuni geta ku ke yatu hung tenene gigiga kamsinka isigwa okwa mana hung ke kang siang ukwa chipangi kaoke manisipala chipangin. Chipangi pangak o nga watu si oswe kontra ka hung tuto o ngi gaba chikuwa ma hung kanakami gya chikuwa ma ngawkakla ya nga galaka wa ke dema wusa misa gam chowba ge taku ke yi tenene chikuwa ma gwe atkaw ke ka nghe chikuwa ma si kwa tuto ka kwa panga ya ge taku ke fagbondi meka atu hung tuto panga chipangin. Nga sika ito alfa ke gangge XKFM kremko tenene dibita sa ngin.
1: Kama teki dini rek amta ko se dri khamene tenge karagon XKA FM kino te bori ekki sarati yafta kapunda. Kurokon kuka ko komisi he khanao e khabana waka te ngan kwena khe ta dina set Afrika ki kwena a ina moko garaka santa angesi garaka sna hive ina dina kwa na e ngkama ngwe navi kiki ahwe a khana hita di. Nanavike muitenu khiri oka kwe dango a khana kha te ngin khe ta din kwe na ngo ye din drin tundak deisend nga oji ngay jiki khana ngo te ko kwere go ki kwe na te garaka san venu si nu mu ka san khana uko enji nao chaka karakwe reta kwe na ana a kai te khasi ina kuwa kuwa kita makano garaka santa yo ka khan tu cell phone jao ka ko network ji ake ha ji nan garakasna gun khuina a doro mata go ina garakasna go kam ji ka ise ina ki eta mohambe di data ta mohambe ta maha kam ski a ka ti kwano go kuro ku si na ve ke kam ngski ete ti si si ki a ki si ti tbe ko ma nye khamal yun khuina si ko garakasna ti kuro guna dam tu koma entwe da kito ma seiko kya mo khuita khamtos hill nga osi uska pusuka ake komaska an khanadi ta ku ate ta dri frak motor anta hono som hutu ata mukunda siki hutu anenja ku ye kha ko khwe a unati bengko se a kat kwa no kha jao ko kwa si kwa ta ta hono sisa te ko ta ma si kwa ta kha a khusi hisana ta nga osiki gwanam kha khana khu si hisa na tak eji a te ko an ka gwe a ka kwe na ta hi yo des na ta ta a se sa jisi khiri gu tam sika parlament su af settings committee ni ska no tis gungye ta ko kaisa ta ko aba se sa khana o jao ji na ta khana i kra ko ku ka gore ta committee ni su o jao ji ke ja ku ve ta nge ti vi ke ski se ko se khain kra ho iti aki veska pusidi tau kaka kona president sero ramaphosa waka a doromati tino ko sna khati hambe ngce ka khwe a musupi ka makasi musupi ndi akai jita makaiza te kunta komiti enxe ngom sna te khasuwe a tau hofuna meme ki do an kharati parliament he akamsika 2020 ka mutetu o mutetu he orohi ta ko kwere hi atham si on afangle ke panel kuna garana hi pala pala shumborong kai ki an kwere hi kamska komiti enxe ngi tv ke ski khisu ane a e kareti khana mo ko ngi grupun khan a kai kare dina musupe ke tre ma kuna a khana thi yakata ne mborong kai mo te kwanu se ku kwa ba dang ska khana te kai ko si khiri ka go ta Boris Ukhiri ohe municipality ki jaw ko te kan khwe na te ma te fak bon de he de ma wusa a ka te na khana nya ma kho ha dri e kya o kara khana no ko ko no te distaka a hi sa te ko Johannesburg su o metro rati e a fak bon de a ka te kwa no khana o nge de twi khana hi te o khusa na twe ko ha o tsakara jaw ji municipality te jaw ko kun ki aki jao a kha ku ikutam ziki tamano kontra ka an kwen ki khai kweno a khoe tsaka ve kha no tun kwen tama kha nta kha ding ko jao a khoe titeno a go suk a me ki khana hinya tata o di secretary se a de ma wusa se di a mesak matswai ba a ka de kwa no ngi khoe khana hinya te tsau am sana te kha si aki jao ma ji municipality de hinya ko ve a kwen aki dina a no khana akat khat an tuni saha jaw a hisan wir kha a med statiki se ko i kho Johannesburg sus kita fak bunde akat kha sin tre ka khan hi te kho ji a ki jaw ji tama municipality te ngo chem chem kara nyama ko te ko jaw ta mu ko ada te bore te khir khir ngo khabana to firin bore te te gwe xka fm ski

0: كم كنت ما زلت ما هون قهت عن مي ام هي وات الفيروي كي اكس كا اف ام بوليسي جيم بوم ولا نغن كون ايه هم لا كون اساس كين هتي كيت اني اوكن ديا كي كايس كي وانا نغاي كي جوا كوا نو كون امليت ان كان هتو الف مليون راندي كي غاغا سانتي سوانا بوليسي جيو كو ايت كي في كوم كو اي ان هي جي كو ابان غن خولي هي كو في في اكي ينيت كي فيتري فير كن كونا ke wana ya kwa nghi tang tle tle aga 16 singi tukwa ya tan ngwa ki dhoya nghi sigi ki wuzala muku oli oya sitani ki wana lak ui ngkwa ka ta nyal spirit landros of the night gagga ta sa pangula ngawa yi tik kwa nga e ki kula ta sa tsa ki sa kwe ki kwa kwe ka nghi ge ki toa kwa akta hi mali ki ka nghi tani a uwa toa nghi khosi ki ka sewa kwa agia ya sing hal kwa 7 sita ki en tuwe ki gane kwa ang hiwa kham tu sil ki uus ka po khunam kwa kwa ka ang kukum ang gane khuna ka ki kundisa ki ka ang hi tohon ang nui ka isi gyan kwa ka yakin kwa ba na ang hi kwa kya ya wa hi tohon ang ako ki kam ka hong ki ohi kwa kwa ka ang ki gim uus ka po departamenti ki kwa sang toho gane khuna kunam yati saat ho click o monte ki ye tamik e da lisiko achang kang he lisiko gyati sa ko ham pangam belawa ang hege ko sang ang kahe ka ko ang mabi ko gyok e te ki gani mo se ki ko zulu na tal gani khuna sa sa te ki ga kang hege ki cha ma da gyan ho o ta oraya flexes ki ga qatkha ka se ki o se gyok e te ki ga ka ho lugalo hunko anka gigi tsa ka tene gya wagan ki itukweni mitru gani kuna ingwa ki gani kwa ngya seit kis heki gani ngosi tapalo hun ingwa ki tsa kholi ka ngya daka ki ka gatene ki ka tsa om khil flak tuwe ki ka kwa tkha kani ni ka ang sentene ki okui ta ki seit gani kuna ki profensa la ka gya ta profensa la ki ka tsa kwe heka wang lakwa gyi ngwa ohe ko akwa sa palapala tuan ka akwa lukili tika tisa kundisa ta itane gya wa ga ngmu ku khamsa o tiwi si si ka ngi ku ni sa ko la ku le tima sa ngam ha tu wa kwa se ngong de kwa sam e fasim tram ke ya administrasi ka ni ne kai ki tu li si ko ngoi ke ka ha wa chi ka ma ga ni gi hang ka de ya ga ni khola ngana ko ka ha wa robot sam ke fi is a ki tia ka ni si gi kwa ang ngawa ya ta kawa tika hi gya hukwe tagi ngulin ngkala ki ka gwar ta chi hankar mwa tagi at ini chia chika yin kwa jalam. Li si kwa ung kang hiya uwa chi gi ka kwa ung si gyan ng tagi robot hong ki ekkakil firi ya ung hi gani kwa ung hi sutwe gi kwa mma ya uwa nguli kwa ung hiya shina at siya ka sigi ki thamsung. Taga wakumisala si ki tram ki ya administrasi chwa ng ki kang hiya uwa chi gi ka hana ingo ki tia kan iskwa au zala makwa tru ka gi kan ngum ke sa tu sun ka ka wa ka panga ngwa ka ka tuwa gi ka hana khula ingo ki sinya si gani khuna ki ka wa chi gi hang gi a tisa au gi gani ka tuwa khlen de thui ka o ka tia du gai tan ngwa ki ka ha wa a ki data ingo ki chi thui hi gi kwa ada ama kwa khoga ji khagin chi hi gi ka kun hi u achia ka ang hi ya tu hu vindika te gi ngasi wala wa wa in irum tin di ta sam in ngai ki x ka fm
1: kam te gi 12 ka am ta ko se fir kha mini tenge ka kha nu te bore ke sarati afta ka punda polisa na pumalanga ki a ka to kwa nu kam di khuri ho a kha na ho ko kya mo ta nge khwe a jwa kha ho ka e kha ta a mu e tsa a go ka nu 2 million rand size di a polisa na a ka to kwa nu kha na o ine te e ri ko ka ja wo to he vetre fir ki si oro te 16 di saka a da ha di a he u tu a ha ka ja wo ka e te kwa ta ko a da ha di e ri ka e te a Nemboronga kwe anga kibre kha kaika o nail spray tis de ki si tegwe. Kwe kha mkoma ng o tan kam an kousa kumata kako a kam di heu tu a sire wana klo a takonu a ki ha 7 si taita daum en 2 m ki kham tos hil waska pusuka. Nga kako a kuma kam se ka hi sanata a ki kwe kha heu tu e bore kwa te kwa khanu ngebe an di dawa ka kianta a kam se ka hi sanata. uskap su departamente he utukwe waka te utu kuro konkwena ina moko o abana he utu a kia kata ko Daud Mutetu seta kumutu aikuta mbere wasi goro o moko a kato na a kati kwanu ante ugia mkwa zulu natal sima ya moko barate kukungwe oranya flak sista kite kawusan kakwana ya kana a kate si bara anya moko antuwa go a te kunga oji asinya gwe gezi ta anga osi ite kweni su metro sus kita kuno tu ani giam am tam ta ani turuk am siye mkita maha kana aka tukwa nuk an tewsa dao a nungu jita te ku kwesa a hiye gwe aka itaha si khiel flak tuwe dami te mkawusa ntikoma ama te ku am tuwa ni giam seide anim am profensi mza te ku kungu mkunda siki kao jawo jawo kun kuna aka tukwa nuk hana kreka kwenisa abasi ya watango hana kwa na kumungo atkana tena hana aka ino hana si kawo kutang Boris Ukheri oe, tira jawe aha mha umberewa na aka tukwano khana seko kuru khata ya moko siwe tati khana unusuka au a robot ye di a. Aki khana ngeko je aka tukwano khana a ya moko karawa go khana unusu ngwarata eiko kewe ata. Ngeko se khana koka tukwana ya khana mie tenu ngefiri ngu robot ye a aji ti aji China ka ngomiko je siwe ta. Kwa na ya khana suye te kwa no tram administrasi na khana aki muka te si ngo te ku khuji u a ngomak ak aji nga kuwa kuwa ngomiko kuri kwa na khuji aji ango ngwarata e khana tanu nga khuji ti aji kama ko China ka no China te ya mokwa yi khana a khun khun ko aki data atamach a san ta khunu nga kuwa kuwa ka kai amnu ngri ku khuji tama kawuni sa hisana ko kwa naska ada teu bore te khir khir ngon khawana bore in iri kamno ata bore te khunda mi ka tek tek gwe

Kampin mezeli tamang goya tangan ming hiwa inirwi ki ekska FM. 17 kawada gomang ang sige takle ko ang hi 16 ki kakawa ding na mitsagi hong ki sakwi ki kansigyan ng kwa chuchi ki katsia tinaka ang hi ki kundisa ki falapi gani ko na ki kap na flakte kansi kang ki giyam. Pulisi yuk ik oyang ha Wesley Twig ahang yan ng tigi season der ta khat khawa chip to siki gun ang lang ang nga tigi tini wakan dea tuwi gin ang gyok o tigi tikhoin ki kula kya chip khay ng hi hen over park gani kuna singi tray ta singi ngong o tigi ngay tigi tini wa sibitali ta yang ngay ka ang hi sibitali kuna si tigi tama ka ang hi amono ki sulam sa chagin si gya ok o itaki kanini ka ang san ngunot ko titu ka jala ta kawisa tini gya sibitali ta si gya chusam General Mayor Sizakale Dianti kanini nga sige hana ki vikwa ma ki viskapo ki ka polisi komisare si Tim. Ya chit kwa ang hi luka luka ang ha Lieutenant General Timbisile Patekile ki angosi ango jilim ya ang hi nguman solisi ka ngi oanga ya ngay kia yuni ya kaufa ifike ka chwa ngang ka gige panga vikwa ma ka ngay ka gizim. Polisi komisare si hingi North West gani kunam Limpopo hingwa kimpo malanga gani kunam kam ngatza yang intwa tiga chong khawi si gyan ngam ham juhum masakan di diwita gi hangula om. Polisi gi wi kwa madzhe ka ngi ka hana u a ua program ya ngi sang angu dziha u ki ngau hong gani kuna sang gi a hana u gwa long hong khawi gi hong wana gwa lo kang hii apanga wi kwa makang hii ngau gi gi ngu kanga wi kwa maki ka ngai ngu hiki tia ka ngi si gyan kala toa polisi ngai halim. Pilumilo kika mandra kwa hain ka Aidek Kikawa, Advokat Andrea Johnson, madlanga kumisi ki gangang yagdagi ngungwa kwa ang hi National Police Commissary sa ang hafani masumula ki yagika o kayam, yagiki o kwa itagika kwa kya chika ang hi kito, kala nga inga wagi hagi hong yi ang hi ki gik e, yi ang hi Medicare 24 Chuanhe District kika ngulam, sanggi sangayi hi ki panggulan ngawam. Johnson ang sige ki tisa ah, kaya nga wagi sila ka ang hi kya masimula kya ga, ki lisi ko ya ang hi awa malig gani kuna kika mandra. Kumisi ang, chiwisi sika ang giki kundisa, yi katkong aga ki masimula, ki kang hagi ki okoy nga ki lisi ko ya ang haki sila ki kawa, kaya sa gya okoy tagi chimbong na ing e, la ya ang hika toma ki kawa ki malitz a ki kawa, ya kya chit kwa ya ang isita ni ki sila ya. Rechter Buye Seli Madlanga, gya okoy tagi kang hiti ang kang gya kwa kwa, ka kha tagi la ya ang hi masimula sin ki sila, at ya ka ang hi at inichiga ki chwa maki ka ngaw tan ngaw ki hawik kwa maki ka chwa ngang ki chigi hing ka ki giya tani wa chiang ka ang hi u aga im ifasim waska po departamente gi wasan to gani kuna gi hoku i tagita pola ang hi wa ir ahan faif takan kali ko ang ha Lady Grey hing ngaw ki iki pini ki ka gani kuna mi ang hi tling u hing ngaw ki ga ka ngi cha ko lai o deski aman to ang sigya tisa kwa sigya ako itagi to kaisi hindi ni tapolo nga ga wa ki kang ha o zilu ang higi ki tamakula kasi kanyang ko pangga tapolo nga kunini ko la kanini ki gagya tagi at kamsa muku o hong lanjala tapolo dang duli ngay ko ang sa kwantok o hong yu utama ikhal ni din nga diwi yung utama kung hi ang ha wa ko higi at uwa tagi nga siwala wa wa diwi irmasam mi ya kwe damwi ki ex ka FM.

ka medimo no tekise ntse sika tibe ire ka mogwa xka fm ski no te bori e qisa rati after kapunda 17 kuri ka qoqom a kuye tsonte ta khono kam 16 kuri ka qoqwa tsa ga tsa di a kongoti doite kwano nxe ka ku destiny a chuching group a tsatsa a khaitsa moko ka o di felepiki kapse mukunda mka polisa na za ku ye kha klo kwe a wesley twek a ka tkhwanu sesen der ta kha kuri ka ko kwe a khoi ko kya wti ngo se ka makita twek a ka tkhwanu nge o di kwe a mo di kwanu honere pak a ki ka wti no spatra ka gui ko wo hui ti ta tui kha a ki oti a muito kwano spatra ka kunkaiti ka akasi a kaiti o ratita tui ngata khono tu oti a muito kwano gwanam ankara isam di dango ki tui general mayor siki kale dianti ama seiko ka kara khuti veska posidi kwa polisi komisare sikara ama kho kaitin lieutenant general tembisele patikele mka jawe khiri osi yunim isiki ya khiri nati mfaifu kurisi akaisi ka amnoko jawati hai polisi komisare se northwest di an limpopo di an takono pumalanga di an kwa kweta nkama ngutka mtse saki teko an kai gutan polisa ra aka te kwano nna go kuhe mo te kwano gana hinye tengo kwa kwa ra gana o jao program je gana te hisa ta ko etre ma ko polisa na an a gara ma kung kwe a gana go thom kwe a kuro tino jao di kwa tsaka kara polisa de a te ko jao ta kai te tin o a idex di a advocate andrea johnson si kwatlang na komisi kaiki teta tako angkrata kwanu ngemcho kuhim nasinala polisi komisare simfani masif mula ama ngebe karaka tun akham ewek ay kwara kuhin seta sek ang kwara kuhin ngemboronga si medike chwane district kuhiki Johnson wara kwere kwere ni tamsika ngemboronga si hae a masif mula me a mutetu si mbungana di seri a kew kumanda kusiki teko klo kahi komisi he kasu anisijan waka atikha si masamula amutetu siki mborunga kaitenu si ngo minye nata ama ngo akuiha kamsika ha amborunga si siri ngabe karajao nungabe karajao kunka kusiki tama ama awi khata rechter ma boisele matlanga a ka tkhwa khanu ngo nxe mboronga ji yo ka kha masamula mkitinji aji akam sika am awiski am a kumusa kha am tsone a go krai tama khama a ka tkhwa nu akam sika khwen atama moko khwena anahi si ama amboronga siki ti khata borisu khiri o Waskap su departemen de hautu anikwe angkat kwanu R akan fif taha dama wengasi Lady Grey takhunu ike peni ta aki kwe gwanamha baradi jako karatuwa tiang kwana ki seko kia mwakwe tata ti ya hautu ji seko aki se kaya kwa tiang di kwana a sniu ma a anima kete hautu wa manda akon kwena angkat kwanu aka khanango aka tisi ina go ta di dao a mo ko jao ka a dao sindundo a si tshono nge ko si ve ka ta arate ya ha te bore khere khere ngi khabana te bore tse tse go fir ire kam no xka fm ski

di sika abasiya tadi kwana bisimisi tamatenke o kwere kwa ka anja sine bisimisi a tsewa gwahe a tsa u stora ta kwetsa kana tene tsaki cheka te o ka nyamsa kya qobene te kwa qo tse u bisimisi ene te tsuntsedi ka qae kwa bisimisi kana kwe din kwena tsa a em stora ta koma na tatsa nyama tare tsa nqa go ncimi stora ma kunwa nyama ta tsuno ti nyama ta ve ti ukuna nyama ta ve ti utakuna nyama ta nako ncwe kunwa ta tsa tsuno fota tswe xa u ncwe fota xiya ko munyu stora si nyama ta ke ana ti utakwe na ka xhama ta ntsediki ya gwa ta ntinwa gheri ya go ve ti utswana o ka ti ungori na o ka ha tse ka mgo kunwa di cases a kivi nako kunya ate e wa kwana dzika tengi o kwere tsetsi ya tente tshuruve anza am twena te muwa te mkhama te kwata te te de gwa kweta o tshuwe tsego no te tseka da o sike kunwa go te utlae go tswitse ve tsantama ata ke ga hiti o te sa heavy ke ka o kwena ka

107 o ta gono nya ga FM tsa matsae ska te mono te ki fire ka makwe se sender ta gmenete jete ja o kara gwa no fire 20 ga minute te ki se go tao e ya gwa se go 5 area ka tisa ti o qoqo da te tsiya de tsai kwe se go tao gere sa ne te twa go tao te te tsai kwa te le tsai go se te tsai de ka hiti yo te o khedzi te o kwensi wa ga tene te ki e tsamtsi ka tsena e tshuwe eno te mu nde o go jete kwensi ki ya te ntate tswere jaro go tao te o kwensi ha sa kareta kone ki e tsamtsi ka te o khedzi te wa ga te go ntshubuta mite go te tsai ko tswakwe kone ga ete sa o tlo ki e tsamtsi ka te mu tsuno te o khedzi nce e ka tweni tsuye mu wa tlo nce e ka tsa o si tsuye mu wa tlo nce e ka tsuitsa mu wa te nata nye go tsao kwensi ha sa kakwe a kone jika te mu ke go je tsao ngu ka ve tsawa gate tsao kwens o tsobo ka kwetse ka bane ke etsa mjike teng ka benga jo ka gya wa tlokwana je te tsobo he wo qobe ne teng tse ka o se ke yo se ka gaxa se na hiti yo te o kwens ga tse te mo te tsame nqom te twa te ke ya ga tsu ya ga ta matsa twano tsha mo nde o go je a tiqete kwens ke ntate tswere tsa ro go ita o nqo je se go ita o xa e go tswa go reta kwana ke etsa metsa tsu ntsu ya twa go teng tse nqe ka tsu mo te nde nqe ka twena ka nqe ka kya ya ka nceka cwitwe nokwetekwe nceka cwityenye kwetawutekwe tshatsha mugwe ntatsha kyenye kakwe tshawu kwinye ntatsha twene kakwe tshawu kwinye makitsha saarhwaere makitsha nxebe nerhwaere nxanu tsha cubuhe awoko netshadikatshi uwencesicuyarha kyenye kawakwe tshabuyaku ke a he dawusi ke ngoti tehitino ngoti siyarhwae tikungweti we muivenu nxebe dawusi ke titete a nxebe dawusi ke tshatino ngecam a tsa tsobo a keri go kwa e kom go kwa e tham go ga ete di ga te kom ka kwa a kwa ratse ka hito te jara te tseka tsuji ki tena go te o kwintse ga tse te tshuwe e go ta o mu na rate ha sa ka go re ta kwa ne te ena a tsuna a tloka go te o kwintse anu te kunga go ve ka e sentsa tsa tloka te mo ka e sentsa nwa go ta o ku ta gona o tsa ntwa se nde o kwa ne di e ya trita tsa o kwinye e tsa mu wa te ve a kwa ratse ka nga mtsa o kwinye a Heru tsau kwinye tsa kaisi tsa kunwa te ve kwa ita manu ti dowate tsa kaisi tsa kunwa te ni tsa sika e ko tswa go tsubu a kwana tsika kheye tswa go tsuna o ka na go tsau kheye te go tsau kwinse ke a sen entati khamata ntati kunwa kwe ta usisa tikiati nge ngu si tikunwa te soka ne ti dowate ke hem tsui kha mo kunwa te kha tsuna kunwa te kha ti kunwa te kha ke hema ha a kwana tsi tse ka u sike bori ete xa e ko tswate hiti yo te ncam te u kwintse te tsaite u kwintse ne te kunwa te ngusu o ka te siyagwe a kwa ku ngusu o ka te siyagwe a te dogono kwana ke etsa mtsika te mo dota mite go tsana o nyo kare tsauni sa kyeng go tsana o nyo kare tsauni sa tweno go kwana e tsau kwinse ke tama tsa dota go hi senta tim a kwana dzika hiti yo te jaran te ncam te u kwintse na go ita o te tsei na go ita o te yo sikaga ntweni si te kya te se xa e go tshwaragao.

107 o ta khono ya ga FM de DJ Pakwe Ciyama Tencan o yo kara chan ke 5 minute te mo ne se go tao te ki ya go 5 ire se go tao ka ti sano 5 ire te ga gwa ta khonda mbori ka o se ke bori kon 6 ire se ka khweda mbori ta khono o e tsa e kujinya maqodzi sin radwe khiri ya go 12 ire se ka ti Reinhard Kulabi ka punda tsan tsoni sangye se ne ke de vunsta ga tse tao de ti te jama ten ya go tsa me khuwa gwa ite o 22 ka isin tsa kongweta ne ncam kujit to tlo kara jiti o yo kara tsoni sa khate ka isi ki to tingwa to ve ka isin tsa khama te tsa Kama tek e gateng tiwane soka timi yagwe tla usena e ya go tekae kutang.

Prüfung xa nge-SKF imi ndingqimutha wam xa ndifletshi nonke phisithi kawa unorvesi Brown Mokgosha nge ofucitshwe sabanqoya ngemali okuchoqhaca ke-Johannesburg khona kangicacitshwe ngcofucanqa ofucitshwe ukide hana ngithi usika ngda Mokgosha yasingofucaxaki kawathika ngenca ofucitshwe sabanqoya kuchoqhaca ke-dronke imali bonkasikitshwa borho ofucitshwe ukide xhamsing uthi usika ngcawathi chwanga tuwa sicwetela Tikisi kodela kona mohochi kaga ngiske gute qamuga ndia kang heske una ngoya lisisa kula a akunga kanga kanu ngiti usikula a kosika ngiska taki tonsi kwin ska kun ngoti tro ku gezi tro gim kale ko departamina wa security titi tro yunga ke likalo ngi patin ya fresa ti wan taki yitin kotrung hi Mali bongo tingni tamo kang sa hengke ti koki shish honor ti inga departamin wi gitwa gya program kletangin kwa tiya kwa angda program ang ke kawag dang ke Oktober siki ya kang departamin gitu gite hana ke inga departamin sing ta ujala uti usika ang ke kawaga chuan ke ti ging kang giwanda ti koma kao siyang ya kumisi kao gitu ti na giyan kaling ga jangot kletang angda kwa sa ti usika ang satu kut ya kuing kangun ama kuing panggang sing kang departamen kita sing ngunta ke tikrisi o tika tuan tika kak tua tung o kondisa ay fon si sing sisi mali bongo sang sku hana ng chi sing ng enda ni ka ngka ng kak o kuchi gusi kang yatu wa kwa ng li kalu ngum kau sing nga BMW ke dech matskapa ya ng gitu gita ng kaya tum kwa sinisi ku pangang ngawa ke kwa ng BMW doa ng kau sing ng gita ng take ya mali bongo sing atam kama kwa sitko trugin o ya kemudian jika ngamas kapai gitu kita ng take kau jika sasing take titko trisi ngwa ah dai sini tina kula jika kwa mingi panga BMW kan ngak ang he mali bongo sitko trugin wa kwa omgri fasi Voorsitter ngwa Afrika ini komisi Mahomot Ali Johush kitun take kau jika ngiatu sing internasionala ke jika ngwa ngotkawan ngulisang yi tlatla go eng ka seng go mona khula ka ta seng jang go tlatla eng ke ya ni ren fier ta ke hang he wa ra ti tlatla sa di da se a deba o tofia ke us ka ni khone go tlatla go ke sa hal struck ka ni khona tsena se ung wa ke seng kang go nga afrika ng go le tsamo go tsaka ka ng hana ung mse ng mo le seng ka ng sa tu seng kwa sa ng problema sa ng go nga wa ka ho si kang se di tsu ga gam khula ke ga ni ka kung mi ng he wa Faifi ke far kem kola gen ngat kama. Sezim dita sam kong hung nge nge kwe damtali wike SKFM.

7 am ta ko 5 ga minute nge go ha 107 o nege xka fm siki mo program me yam sena go ta tswana o hengwe ke sentsa twade xa e go tsi tswande anetsa kung o wa xo tswana o sure go tsu xa sentsi anetsa de xa e go note kum de tsetse tswana sure je kung ke ji ke hengwe a je de kum o wa xo re ga tswana o kwe gantama kwe kwana di a de tsae kuno te kum ga tsho a kung go ta gono tsa tle di kwatsa tse o kuri ka weta ti ta manu tsho a nga mkwadi o ke ti ta ti tsa ke tsam tse to tsa kwere kwa tsa tse tsa a ya ka ga bana tsa tse e yana gono a wa tsa qa go ta go te go ndi a tsi tse ka we tsona ke ti re a gantama ga o ye ke re ka di a amoto tsa tsuno ana a tsega kara hinya tebe tsamjika no ata a hinya go hanu tsa adukuto yana go a go etsa ke te go hanu tsa gabana ya makoteko tswa atunka no tswa a tsweqo ga a go tsite a demo tswa na tsweqo tswa nta mo tswa na kwe a go na ske rege tswa wo go ya a o ka di a ra di tsuji program me te o tswa na o he no se go ya mse na go Tuan itu seki, kau sahaja angka kau ngau, seno tuan kau he, ngam kau oca kiti tadi, cak kunci ucan oci, cari tuan cak ngam kena, cakce ukur kawe tadi, cak kacam a, ukur kadi a ngau aku, oce ha, dan anzi, ekska FM 107 ONYK, tuan program seki, kau ikut kau tu anesinja dek kau sah kau

kametseka a ga e qamta go siebe ga menite nge gwa ha honer den siebe o wenege xka fm siki no programme ya msena gwa ta ncete o resonate kwe 20 segeria go nege eri qamate kwa ga jwanga anenja qae go gotse ate kom o go jwanga ju close na go jojo jao ka etsi a ti ya go jite kom o programme nga ya msena gwa ta 20 qae go gotse ate kom sa nya.

Exka if kawa walang ngawe pangam tana kuchu aung programa ko sa uje si ka ke radho ke kawe atu kakai si pangam wakwe kai kwa radho ke numuro ahone tin se vapen neha FM anum tutu ka ungo walang ngawang ko sa uje si ma jwe tomo ka bunga ke ibi si se ke kumise ngawa wala kea kokomang ade jike meta kani kuna ade jike kuing ade jike ngulu juan humka kage di nehen tu nach dem gochwa ke july 27 ses en 20 khata sawise ke woran huma konngamo de ke ka wa khasunim awla ate u ke tindiri tindiri ma ton ngo wolin noi ya kom de ka wa krem ke safety ate u dang akwa de ka wa community ke drang awla ate u ke dang akwa de ka wa wala ngoi pangam den chong ngaba ko sagu ji se ka ke ra do ke ma jwe thamu ko bunga ke i wi ji se ke kum se ngo ko kum ngi ati ji ke ngo de jong thum ke ma jwe thamu ko bunga a go si de ka wa vuns ta khang me pangam den chong ngaba ko sagu ji se ma jwe thamu ko bunga o sin ngai ke ya si ka mangwa jwe ke wala thuma wa jet man style o manual ati ke ngo ko sia wa 12 year

Ekska if kawa olango em tane kuchu aung program ko sa uji si ka ke radho ta ma sin de ke kwang gi me bang ma akwa nga kwa ngal ma ke koko ma ke di dr tax de ke july 2016 20 ha ke ola wa akhir ke koko ma ke platform den clinic ke ke yin bang ba koko ma ya wa doko ke aspraka wa ji ke ge ma akwa nga ko la ngoi bang ma den chong ba ngoi sa go ji se ka ke radho ke ola ngoi den chong ba di fol khan de men se mut mora di dr tax de july 2016 20 om akhir by di platform den clinic wies vir die sasa dokter Asprak en die name so vol hoe kom dit om koei kawa f Johnny ka Kazumba l Msongo p Tango a Silema l Kerjala f Alfinto n Malengi ye Judas r Nakenga z Kabinda ka Sinonge khie Misea p Mise s Jackson p Anguto e Tame e Samba l Kasanga e Kamuti ye Machai v Sinanga ka Kwandu t Liva v Lundu e Litoi s Lipau ka Sineka s Chimba ha Alberto s Asuka ha George s Conserve s Batista wai panga ba kokoma ngi wala wa akhiri ke kokoma panga ba iku wa doko ke aspra ke kokoma ke kliniki kuna wachi ge ko ma akwa nga ko la ngawe panga mtan chong ngawe ku sa uji se kalke radu ta ko sine ke a wola tani ku nga thamo ku ale ku Abraham mto tu ku nga ba wola ngawe ku sa ka uji ga ngo ka kalke radu ke wola nga chi chang ke ka ku jale thamo ku ko mto tu ka nga wola ngawe ta asa ka uji ga ngo ka kalke radu ale ku Abraham ku sine ku nga ku supa ke 3 and yar ta ka manite mku ka nga wola ngwe tani ngo chi ta ba ngo sa ka uji ga ngo ka kalke radu wolanda tani na sa ka ke bola ke sporti ta ka ku jere kam ko ko tani ku chu au nga wala nga wa ngu sa ku si ga ka ka ke radu ke wala nga mta chu nga ale ka Abraham ke mo nga maso tani ta nga ba olang au shwele mtana mutu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga.

Exco if kawa ulangoy pangom tenu kuchu awang program ko sa wajis si ka ke radu ke kaya tu ka kay si pangom ko e kay ko radu ke numuro yawa ni ten siva pen neha FM ngayon tu tu ko e awang ulang ngoy sa wajis si ka ke radu ke kaya tu ka kay si pangom ko e kay ko radu ke numuro yawa ni ten siva pen neha FM ngayon tu tu ko e awang ulang ngoy sa wajis si ka ke radu kui sidake kawaya tuwa kai si mtani ku chu awu ngaba ola nga zi changu sa kawai zi chiga nga kawan kaa ke radu ta kwaan kan ku supa ke 7:20 kha manite ke mhe ngwa ka ngal mege kanu siya kwa sing tege kawu ma siin chi che kwa kama kwa yichu khuna pa ngaba kwa sing tege amani ngho sa uwa zike mtani chong ngaba ola ngaba ngui sa kawai zi chiga nga kawan kaa ke kawaya tuwa kai si pa ngaba ma unga maso tanju ta ngaba ola nga

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nteke kanaka mpulinga musimu ka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chike ikwa wana oia wahutu chikala wakange e mkilongsa mbaya Mandela kanilika nma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yuya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua tage pandu kakake tike e hege tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu wisise muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa e Sita Afrika hege ngole ngwisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack take it there XK FM ki Dom ma kwa de ma kwena uma platform den ki Onatensiva
4: Oh, dafum yeha FM

xka fm kawa walangoi pangom tena kuchu awnga program go sa uje se ka ke radho ke kawe atu ka khai si pangwa ko e khai kwa radu ke nimuru ya one ten se va pen neha fm ngani mtutu ko awnga walangoi go sa uje se ka ke radho ke kawe atu ka khai si pangwa ko si de walangoi ji chan tena ko ngwa kamu ale kwa program mtutu ko ngwa ba wala ngwa go sa uje se damaside kwangkhan gu sipa ge kawe tu khai sim ten gu chu awung ba wala ngwa angu sa chima ka ke aproham ngwa ko nga we sire kwang fir mani te khan gu sipa mo tong ngwa le ngwe ye ten gu khung a sita ba angu sa gu ji se ka ke ra du we ale ko aproham ngwa hum tu du ngwa ba wala ngi jang gu sa gu ji se ka ke ra du ke mo ngwa ma so ten du tong ngwa wala ngwa ku ji ta ba

exco if kawa ulang ngoy pang ngom tanong kuchu aw ngo program ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pang ngom kuy kai kwa rado ke numero ya wani tin siwa pen neha fm ngom tu tu kuy aw ngo lang ngo ang kuy sa wisi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pang ngom ako si de kung kan ko supa ke ulang ngacha dam dene na chide ki kawe tu khai sim tu tu kwe aung ngo lang chi cha ang kwe sa go ji ji gang ko ka ki pro kham nga da go si de kwang ten chong ngo akon ma de ka wa krim e ki safety da go al ka go lang nga tu tu ko ngo wa lang nga go sa go ji ji ka ki ra du ki kawe tu khai si pang ngo sim de wa lang chi cha ten ko ma tom go lang chi cha pang tu tu kwe a ngo ka pro kham da sa de ma si de kwang ka wa ti ne ka wa 3 minute ke ulang ngawem ten chong ba ang ku sa ka bi se ka ke ra du ge ka ba tu kha yi se a ku khoi ko ra du ge ni muru ya won ten seva pen ne kha fm ngam tu ko ngolang ngwa ang ku sa wi se ge ma ngoma so ten du ngwa ulang

0: exka if em kawa olengo ipangom tane kuchu aunga program ko sa wisi se ka ke radho we sidage kwankhan go supa ke ses en dhar ta khamanite mo ta no olengo tem khochita ba akwan de ka wa community ke drang aula wa ji ke ka em tane kuchu aunga olengo angkwe sa wisi se ka ke radho we ka ya tu kha isi pangom tu tu kwe aunga olengo ngkwe sa ko ji se ga ko ka ke olang ma kon ga da ma se de gem den chu ngo olang ga ngkwe sa ko ji se ka ke pur kham ngo kon ga da ma ngo ta olang ga ji chang ke ka wa ka na wo ji se ko sin de ge ko ma sin de ko ni ko na ngo ne de ka no si ga ngo ta mo se o pang ma man ngo se wa ji ke den chu ngo olang ga ngkwe sa ko ji se ka ke pur kham ngo kon ga da ko le ko olang ga tu tu ko ngo olang ga ji chang ko sa ko ji se ka ke ra do wisi dage wala nga jichan tenu kwe nga thoma kwe ta kawaya tuwa khoi si panga kwe khoi kwa radu ke numuru ya wane ten seba pen neha FM wisi dage me kumisa nga wala kaya neha ati chiki kwa ngum tenu kuchunga ba 5 in dihar takmanite kanyungu supa mo kwa nga wala nga tenu hojitaba hankwe sa kawisi kya kwa nga ke radu ke maunga maso tenu ito nga ba wala
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanam ka enga wange simuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwa ie mkao o chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hange e mkilongsa mubaya Mandela ka nilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulung nga kateni ko yuya kaitan hengau ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tam nga pulung nga muku keke ya wa tam nga la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa tri e chwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take the day XK FM
4: Don't mark pa de ma kwena uma platform den
3: ki Monatensiva
4: Oh, da hona nyecha FM

0: Ska FM kawa ola kwangam tege kawa tini kawa ni khen fiar ta khamani tege mtem chong ola nga wangu sa wisi si ka ke ola nga kwangla ke ma si tege kawa ola nga mtem chong ola te ma si tege ma ngutibi ta ngam genke sport gani kuna ke bola nga mtem akunde sa ke kimili ke ya kwangam ke sporti kume ka akunde sa.
1: Ya XKFM FM nurtun siwa kung tinig ka mang ke bola tutro na gira jala ki kwan tere bacha ng gil kora mang ke spani chagang siya sa bola kachit ga half time chuan ng kwan tere bacha ng gil kwa chit ga sing ke 45 minute chuan game wa 1-1 ke kwan sa na extra 5 minute as ten as ak ang bola ng bitan ni bacha ng gil kora kachit ga sing Cameroon chua 1 ke kwan malis dan na 1 ke kwan tere bacha ng gil kwa chit ga sing ke waf kon tuina season tu nda kha magi dan ni hwag magi ko anteni ki group state ya changam gi te ni hwag ki ko anteni wa changam gi khokor da sumang gi bhula tan ni gi dan hum kama ko ans pani changam kai ma be da chig da santuang ma dui chig da sa second half ma bola magi dan na akwa kwa ki ko anteni wa changam gi khokor da su bhula a chig ga hum gi ans pani chavi si si sa bhula tan ni gi da kang gi ko anteni wa changam khokor ini ini a te sen ma be ki ko anteni mang gi 40 minute chon kemeru ne cha 30 minute chon khawe malis ke cha gi ko anthiara ne cha bhula na ke chigo amalis kani kuna tere bacha ng khor kota sumang ge sabola gong ge ko amta na sung ke stage kani kuna ma ni khwan khwa ge ko am pole position ma ni khwa khwa ge ko am juma ge ge festival fo antere bacha ng khor kota chinga yo tang le ko ak ma ke wali chichin sa ke ma ge ta na khwa khwa ge Women's African Cup of Nation ke ko antere bacha ng ko bola ma sia wisa ge ko ni sa ke Morocco ke ko antere bacha ng ge ko ko su mang ge jumma in wa ge da ke chau sa in ma ang ge ko antere bacha ng ge ko ko da mang ge spani chaga agri asa ke ko ang ga ko chi ka ma ra ko ngwa ko ye bola ma ge den ko ye kwa ke ko antere bacha ng ge ko ma ni chot jale bola ga cha ya tu yvin ye bola wa cha ng ko da bola wa chi ge chi ti ak ma ko ye ko ang ga ge agra vin ya wa cha dam nga ama to ang ga vin de choko nang tere wa chang khol kota twi de alfung ma kam kwasing ki chi thange ga chi de kwa ge ki kwa chinji na chinji kwa ge kuna ka ga ka kha bhola ma ge ta na akwa kwa ge kwa antane wa chang ge khol kota sumang ge span chaga ag ga san to antane wa chang khol kwa ki pa chabi si mang ge sa ko ikham ko ngasa bhola ka ag ga ma ya sef kham ko bhola pa le ga ki kwa antane ga chang sing defender kum ha bhola tu tru ta kwa jala tane wa chang khol kota ga ma chi ga stage ka ni kuna sa ball position ye ge 62 ke Cameroon ge kwa 38 wa mali ke ko antere wacha ng ko shot on goal man ke 3 ka Cameroon ne wana ngai ke mali tane wacha ng ge ko da chiga se yellow card ya cha ke Cameroon ne wana te chiga of the chang ka mali tane ko wana se wa tane false man ke ga ne kha ye Cameroon ga 5 ke mali ga tane wacha ng ko red card tane kula kula ko na ngai mali se wana ta ka che gu sung Cameroon tane ko wana se wa cha bola ta ge ge ko ko ke ko antere wacha ng ko da tang ko le ko a ku ma sa ge bola ma ge tane ko ko man ke ka wa life crossing ke ko
2: Bora tek tek tek tek e ga ha gwaram ga ex ka fm go nor tin cheven o da go ne ga skite mo nga women's africa cup of nations da aga ku te bora he te ke ke te se go nyam se ga te morocco ta ki te musika en e de ga o te bora he te mo africa cup of nations ko nji ka ko ga te ha te mo ka nga group d s ki ke ka bora e ku te na ki te mo group d s ki ka ha transpanis ha a ki te ko mo ka no Cameroon ayo kota Mali ta kete wenseno Cameroon zibora yamenu amakana tamagano Mali zitama agara haji tama yati ya bora ya isa ta kuya eji ati vedan kweka temunu bora angebe kukia haka musika 1-1 ata temunu kweska hase kara kwa hankhudu kwa na kwa ata hase kiri gure aji ngebe kwa huyo kia resano kya kukyanu te kekere kusu kumungu na tae kara eji kwanko siyoko khiri koka guru tani kaya ka se ko bora kara ko kho be ko kho ya aj ha ko kun ko ko ya ka ko kam ka te ko kaya kara nge mi ko aj ka de kam ska bora yen yen ta te mon ya ko khiri na cham to ki khara ta ke kha bora ti pizza bengo 11 manun america ri ko mali ti ta cham to ki kha de bora ji e ta kam de kho de kare bora e ta ha kho na ha cham to ki kha de te mo gana 2-0 ka yam ka bora ki cape verde je una na gana se go group a te kho ta no ge te mo nji gana mo kha yen yen ka ha gana ka group ki se go etre kho gana kone 2-0 ka una na kho ta amutio guina go he dripende ka khabana twago dripende khiku den grupus ki gwanam khano okrita khwe ha tsaka tsan aka oka obraha atemno okre nyamotik e kha ha de kha nyamokuti kuku ndi gwanam ta oka ogta ku amonqa ku jike tamashikuru akamzete wote khwana khata ke krate komo khano khuto ke te kyar kra ku kha xfm studio sikano te khamana khakamme wolo te kyar sana ku tsetse ku zetman

Exco FM kawa ola ngwe mtana kuchu aung programa ko sa wuje se ka ke radho ke kabya tu ka khai se pangwa ba ku se de ke ola akwa nga de kwang kan go su ba ke ma se de ke ola nga ne de ke mtana kuchu aung ola nga ba ang ko sa wuje se ka ke radho ke kabya tu khai se ma se de ke kwang gi nga me pangwa ma akwa nga kwa nga ma ke ti tyar ta ste ke kokoma ke July 2006 and 20 ha ke kokoma ngi wala wa akhere ke platform den clinic ke a yin pangwa kokoma ya sing sa sa doko ke aspraka kongwe tamkwe and the 400 men se mut mora di 30 de July 2006 and 20 om akhere pe platform den clinic fer di sa sa doctor aspraka and the name so fol ke kongwe tamkwe ka wa F Johnny ka Kazumba L Msongo P Tango A Silema L Kerzala F Alfinto N Malenki Y Judas R Nakenka Z Kabinda K Sinonge G Misea P Mise S Jackson P Anguto E Tame E Samba L Kasanga E Kamuti Y Machai V Sinanga K Kwandu T Liva V Lundu E Litwai S Lipau K Sineka S Chimba H Alberto S Asuka H George S Conserva S Batista Wain Panga Kokoma Sakalatu Ke Kokoman Ke Wala Akhiri Ikwi Sing Doko Ke Kokoman Ke Kliniki Wajiki Mten Chonga Wala Ngongu Sakuzi Se Ka Ke Radu Dago Sida Ke Kawa Wala Ngau Mten Chonga Wake Kawa Atuka Kaisi Panga Akwe Kaitwa Radu Ke Numuru Ya Wane Ten Seva Pen Neha FM Ngan Mtoto Kwa Unga Wala Ngau Hankwe sa gawisi se ka ke radhu kwe elektwa program ngawa ham tutu ko ngawa wala ngawa kwe sa wisi se kaya da ma sida ke kwa ngawa wala ngayko ya mtancho ngawa kwe sida ke wala kwa ngade kan wisi kwe sida ke ka uwa community heke drag ngawa wajike mtancho ngawa wala ngawa hankwe sa gawisi se ka ngawa ka ke kawaya tuwa kaisi akwe kai kwa radhu ke numuru ya wanitin seva pen neha FM manum todo kwe angwa kawala ngwa hankwe sakwisi sike maungwa maso tendu taungwa ulang

xka f m kawa ole ngoi pangwa mtene kuchu au ngwa programa kusa uji si ka ke rado ke kawea tu ka kai si pangwa ke maungwa maso tandu ta ngwa olang

0: exka f m kawa olengo e pango mtan ko chu ong por khorma go sagu ji se ka ke radho ta go si de ke kawa ole pango ba mtan ang tu da ngam ke ke sport ko ni ko na de te na a ko ngam ke sport e ka ko ni sa ta go le ko radho ke mung du da ngam ke de a ko ke sport me ka ko ni sa
1: tsiva tsinga ke ne ga manke mola ke kam ke bola tsa fa sigi kwa 3 minute nko ke kwa antene ga tsiga sung ke 78 minute tsa ngo bola kha ge ta kwa ge kwa nda manke Cameroon o te cha thu ge kwa malista na 1 wa tsa bola ge kwa kwa manke bola ngo ko mo spari tsa ga group de ka ge a khu a khu gu ka antene wa tsa ngo ko re manke ga tsiga sung ke bana 3 minute tsa ngo ma tsi ma tena a ge ta kundi sa kwa ngo tsa ngo ge kwa kwa ga tsiga sung ke Cameroon a ko i khama khu ngai bola ka ya ge a ngo guka ya tu tripen ya tu kama bola ya tu teni ugu ko poki ko antare bacha ngi ko kora mungi I bolai tu tru chechi kama ga sin tuile sin firi me ye gu ti fer ti ne gu 16 I chi de ki gu tani wacha ngi ko kota mungi ge season 2 nda kama agi tana akwa kwa ge igani kuna tani bacha ngi ko kama link akungo mangi 2018 khawe yiso ko teteni ki gu tani bacha ngi ko kota mungi kama gi ta khawe na akwa kwa ge khawa tani bacha ngi ko kota ko chi jara kama ko ole chi chen ole kwa kuma sa ke mangi teni kwa kota ami tu drushila mi recommendity
2: bora ete ko bora kwa nqan kana ke ko ete se ko ay ko qala hota ke temono wafcon ta anka ko ete temono kwa nqa ko bora nji gwa nam kha ha tswa ku women's africa cup of nations ta anka ko ete bora temono qeska se ko ay ko hota ya qwa de tsuku ku de ma kopie sigu ko tswa go re kopie bora qan ke ko kef women's africa cup of nations ta ke den wafcon ta khomo kha ke den qeska temono se ay ko Cameroon no Cameroon ke ka ko ta ke temono Mali ta ke te unsen bora go ka ko te mono qeska Cameroon tbie no Mali yen ta qeska ha minute te ma ke temono se ko qui ha gum qui ha minute e ho bora se ko khere sandri pandan ke qui ku de gonam kha group jiki bora ha temono ngang group die taktites ki adse ko ay ko hotan ko nam kha ku ko tenu khode ko na dri panda no da bora khre tenu dri panda ki temono Cameroon go yego kwa se ko iyo hotan mali ji khoda me mali ji tama kwarata ka e kha hango khaji adje kwara ko sioro ko we woro ka pende se ti kho temono mali ji tama kwarata ka e ha tama kha no ngceka Cameroon ka trata ka e kha ha dwe yens ka Cameroon ka go kra tan mali kwara ko sioro tano Cameroon kha bana kha temono tu he ce wa me ko ngi kho ha ji ka ya ya mota kwara e ji ya ro khu yo ada ha ji sio ko khriveta ti tamwan Cameroon ji dawo tentemun khaji wa khabana tuwe ak go karan thun ka kuita ma ki ka ogi temun seko te khwa kha ki chu kuita ma kan na kha ta chu den bora za ta kwa kwa ku te ko kungo temun khano u ta ma ti kha sie ba iris ka bora ya mo ko te ko kungo temun life crossing bora ku ngo kwa kha te to ki te ko kha ta ko temun ko mo kha ko bora zno studio ki ana he ne dango ko anuno ya no bora ha ka sharma kaka temono seko nienta khamnide bora siki khurina khwana nienta khamnide si amike tsau khamnide ke bora ha a khamnide tsau ta ke temono nienta sin amike a khamnide tsau ha tamana kam si kwana ka te kwara ko si o gobe a khamnide temono khwana tsamo de kam ka bora kho te ke seko nge khwana ti pizza dongo 11 manu Rico Malitim se bora toki kharar bora ta ya go khretin kamate kwe kho nien dag minute khrina kho yo akau ha minute kwasi oy ki bora han akam swato atam kho ko kana kho ten toki en kra kha e ye go zetman tek e za kon ko si khri khri sa
0: xka fm kwa elve kwa 4 and 5 dag minute ta ko se de kwang khan ko suba ke 6 minute 12 ke je kuna mo ta ngono ko holanda ta ko jela khomo kam to ko ngwa ka ola ngong ko sa ko se ka ke me ko se ngwa ne kha ate chi ke tin ate chi ke ko em ta ko chung ngwa ko sa ko se ke ngwa ka ke rado dago sida ke iwise se panga ba koko mang ke wala wa akhiri ya ya tuhung kui sin doko ke koko ma panga ba yong pala pala ke ulang aja cang wajib yang dan cung ngabo ulang ngawa hengkui sa kau si kang kong kake radu aku sida ke ulang aja cang ku jalan tamu kui kau he a tui sa ku tui a radu i kanu se panga ba kui sing ke numuru a honetin seva pen neha FM ngalum tutu kui ngabo ulang ngawa hengkui sa kau si sema sida ke 5 minute kangin kui hengkui ku kui ko a tuko singa lulu si panga ba sida ke ai a wola kangin kui hengkui ku wajib yang dan cung ngabo ulang ngawa ku sa kau si se kake radu ku sida ke dan chonga bol ngawa hangwe sa kawisi gang ko kon ka ke wol ngawa kon nga ku si de ka fun sta khang ke wol ngawa pangom de chonga ku sa ku si se ke ma jwa e khoma ku bunga ke yu se se khoma ng ke kum se ngwa radu a de ji ke wol ke ya met ta gani ku na de ji ke kui ng a de ji ke ngol ju ang ngwe de chonga bo sing ke jetman stylo manyer ngu da bungu se se on tutulu sila